nana, hambange na nana. Ay bosu kanda fana, segungeni kanda kanda kanda kanda kanda kanda. Ay, ay jamora tanga nana, hambange na nana. If